0: ακούτων. Νου ειτζέρου του όμελε, νου κούντου του, μπο έουλα τόλε όλα, ουαδού του χωταλέ, του μπιπ ραδιότζι.
1: Hotale do bip radio ji egbe tenigbe azan we do pogo nu khason khoya fo kwaton nu kokoko me mi do tonu do polopo mi tonle junior do ha poline barotori minai hojla we male jinumi le matinal fraternite matin libre le quatre vérités je nando fi ndome jile nyonu agoro ji mi tonle dion yeze benito khodo ha gaji do ayo mimli se afodo ho nyonu le ton do yeme do khoi college le dirale e yon khogbeta mon koton e dodu deji so e mi dogu do wa ine ozu panu kon e yon khogbeta yonu leton arabijan to khoton be yin mon koton khoto hon du deji mon koton e wo mlali bo juro e yin polo isin to khonu kon me don khoko le di e pa mi so yi e yin nina si huwa gwen bo na minano ganji do bine kuma jifi le matina de mi dene me boada menjire unsa udele de ni bo unsa mon koton leo eno kon agbazanu to bi to sile boy kada lo unsa mon koton jire menjire e ma so sa unsa mon koton le do a remi ton le meo a te pipa yin to gan en talent ton e kwewo e blo do bini kuma ti fi e wa de ye e yin gan ho yin to do podo po tan we mon koton ton le do fi bo ye tele o ye ro nu ko e hun ye mi gan ho yin to do podo po tan mon koton leo Kwewo ye dele blura zinkpo ji ha togan toye ton Patrice Talon beto de ye mon koton do fi azo ye wa iton ewe sambo ye doblo kwewo le mbatindal edo mon wando fi e bo akpla misa ito holi do sin akpa kwe Dominic Matifi ewa mon to kure gweta FCBE bo eye diyon eda menjile besin azan konu kwenye gos nzambi mende ton na rozo upanu kon e inya tse kwekwa romia de wada iton bona wazo kwe khosu khosu alodo alome do ayi mon koton di to kure gweta le demokrato ewa oda menjile to kure gweta mon koton eye diyon e do gudo a tse kwekwa bi degbe degbe bona levo do gudo a tse kwekwa in romia de wada iton le di lo to kure gweta FCBE yo eye diyon e na rozo upanu kon ati gbugba romano wara itan bona wazo khedo alodo alome leji e wa kwa mi so yi wori do sin apa pe bo amo olivier boko beye dion e se donu sin e yin mi serete don lo boazi do ganpa e do kwotonu fieme fraternite sin apa sa mi na fraternite ire so wa to zo gbeji do mi ri to kure peta fcbe dion e na rozo panu kon ati gbugba romano wara itan bona wazo khedo alodo alome leji lo le demokrate e dire dion dokudo ati pipa romedo wara itan degwe degwe wa kura mi so yi pe yan ho gbeta nyonu le ton sin agbasa yonu agoroji le do mi dine bo amo ye do mi jile eze benito sin asiado ji bo ha gaji le ji fraternite e wa do mo la wa ne me bo minago sin fraternite sin agbasa bona wa yi matin libre ji matin libre so e wa mo ndopo bo do mi jile yonu agoroji mi ton le sumo eze benito ho do ha gaji be yin polo yin diyon e na yin ito lo mna yin ayo memli zia fodo ho gbeton yon leton e do kweko e yin koko todo agon mon koton ji e wa pla mi so yi e yin azan we do kogo wa yi azan we we go sunza me mi de ton bwa mo bide to ho do e yin ple da ho gen e na si ho blodo gbe ame biye be yin Africa Forward Day da menjiri bine to ho a foton e do a yi mon koton ji dan me lady ewa pla mi so yi maka e na si ho yi do ko e lo me bo amo da menji nu voto yare yare podo ye me nga ko to podo ye me to to si bo na ifi mo ko ton le po ye o do nu to e be do hun gbeje bo do gan gbeje leji do fi na si hu nu to do akopa kan me bo me na si hu to tagba ni ya yi ali mo ko ton le yesun pepe do ko to nu fi

0: Nya mi ti gba fi bombo mi to wa chebo no mi na e jono mi to ko esa fi alo kan 01 90 77 05 05 mi je ka kanu junior do ha se mi onu mi
1: no kere
0: asi no komi ton
1: ah ye ge bo au
0: de bo an mo ha komi ton asi no
1: ge ni ku do ho
0: sa
1: ko ko ma je ko nu mi ni
0: nkan ko che bi o
1: Academy.
0: Nya, no, Blanco, no, me, the female, ya.
1: No, Academy.
0: Oh, I could not. Tell me, let me see, I see, no.
1: We always see for bonus, no, so.
0: Eh, yo.
1: No, in my conference.
0: Me, what you know, me can do?
1: I'm a horny, I've been a solid, the other who not out.
0: In it, Tajone.
1: In the solid, who ain't Tajio. It's Jeremy, I'm not from.
0: I don't know. Sino e sunkan yela biya e ponu nu vi mi tonle taundo ale mo koton ji to gbe ni se do fi yoro mi de ganlejo eli ndomijile wa lo gbegule mo koton e ko yon debu bonu e nazando ayiji de o dole e won o me kuji leji dole e kuze me supon gbede bonu nazan aye barabara mo koton se do vivu mi tonle o mi na se to lo pour 52 ji de do mi se to me chekari Bonu fi de do azo pon ko mi ni ze da azo pon ho sa. Mo tu ya o ko do mi sa bu si sa, mo si sa ene le, mo tu le do ye ni ji ni ene de da azo pon ho sa. Efi. E na an tere mi sin ha me mi yoro mi sine remo oke. Die grand sin agbo me kan ro fi ndo me jide mi to gbe nu bi para jo kan ton le bi sese do wa le gbe mo kan ton e ko yon bonu e na zan do vivu mo kan ton le o le ji do le ka na polon dagbe vi mo kan ton le ro gbe bonu ni se tonu ganji to bo na je aleji leji iku ran so mo tu bonu vi le o na go nu zo e pon gbe de o do dai ho ho nu e na zo nu vi.

omi tutu ti ru eja tutu ti wonu odo awon ebun lo ni repete se o mo eto celtis fide kini o tun duro wo re mi eto celtis fide yo mu oje ebun lorisirisi lofe irorun lo bade o se ti darapo mo eto na gba ori 10 133 10 ki o si ra forfe ti o mo gba ebun lori ipe data sms ilimite ati bebe lo se ori ore celtis nje ki o je igbadun ti ko lafiwe bayi o forfe onipun meri ti o ra o gba ami marun forfe ologun pon yo mu ogba ami marun di logbon forfe oni apo kan

kwe bo eja vi un bera go ago da ko si kan kwe bi o bo fo du hon do chu du du ele da ko ago ago ta ko si pa si ton po kan kwe bi o fo du hon ko kenu de me ha atan go na do po gu gbo po fo du hon mo ti a wa hun boro ta ko si fe ka gbere dodo yon ni era son jewe ti sun ko ya ton bo e ne ba jo me do vo vi o do yin pa po me mo abada kwe na wa so yon no se kwe yon yon to yon no ti aba hun boro ta ko si mado nu e aji nu e wa kami ade fo dun e do se me yo bi o e do mu mo e a yi to e kun yon kwi yon vi bada bada e ro yon vi me hu to e ne yon bo fo dun e ta ko si bo zun kaka I do bo yon ro ta ko si san si da kwa bo do di do e ro o sen do kwa anu kwe bo ana yi se onu mi yon nu ondo un so nu fo dun bo ja se ondo toji fo dun ke nu bo doji yon nu a e yi to e de membo o kwe na bo lo nu mi kaka ipu po kwe nu e nja se onde e ton gbene kwi me yon nu e ne on kwe ma so yi sunu kon gbere chobo kuo yon nu kwa si ta un bo do o fo dun te na do mo fo dun na un ko te fo dun te na do mo ta ko si se bara bara ne e ta ko si mo petu petu bo de ko do yan ho no yo ta ko si kwe ma wa wa nyina wa kaka bo jere mi rin be sin ko me bo si te sin fo don kwe bo di do o di e di to bo ta ton na bu kere yo ta ko si si fon ton se kwe bo ye pere bo je ku ko ji be ro hun ma ro mo nu we a che a son yin la maison ha o wi wa son ba son do kwe gbe bo gbe gbi gbo do fi enene a yi kwe gbe din e gbe hun Fejo haton menu makon, nukbo ba da ko si ikwe ya, e da si ton da kwa, ba ye no kwa men ba iho e, ta ko si so krank pa na yi, kelekbe ba si ton da kwa be, bodo nante, o nante nu manda nu nu e we, ason e je yon nu de si, chi sun gaga ton di e ya, fi ason wa ikwe do e ne, ba bi ne de lin ta men kwan do kwa we, o kwe nan bo ite, ba la fwa hoa, Uwanzo so nagboa, besi dagbo mi tonle wenon, amasye nagboa.

lilile ji do le do mile ton jin yo vi mo kotan le na si hu na pon ye ganji do kwewe pe na si hu si pon wo chobona jale ji yo ni we nai bona yon desu bi na do gbe do poropo mi ton le toro mi to sunu toro mi to yonu mi bo kudo toro me bo kudo gbe jinanu bip radio mi su po desu lo bo lanu seto mi bo mi na si ko biu to bona yi ka to ado gamezo e mi na wa do fi yo Minaze egbe tan do fini do nu vi mi tan do menjiri ai note ze agbaje se momo jodo bole ko wa fegbe hwe onu gan ho yo yo de mi o aleko itan yo anaze le fin to ye be kan vito vino le nu mi se vi mi tan do nu plan force av la fo wa lo no ho vla fo wo mi no na gamaye le obron cho ye kanji onu ko le tan no wa ble won yo na ibran je ngbe bo na le je gan gbe desu junior doha apolinaire barotodi egbe tan minaze do fini hwe eyi Revolu.